tau lo ma mau te alango le pa'ana fa'a wa folau. Fa'a fo'i e lengi balau fa'a fonga anga sa moa ai se ngangana le la awa tai mangtava'e. Ma se tato wa sia moa mua lava le langa.

0: foi mo folinga ola na anava a sela pa senelo so i fo malolo ina ete ola fifia fa so ta ya nelo de fa ulunga ya masaile o pepe ma mo moi mo so tele mo posa ile o fa o lima fitu lima lua i vali maono o fa o lima fitu lima lua i vali maono
1: pete se so wane foi i lona no fanga au tu ile unit e tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
2: le new tuition on queen o le langulango mo le sibule o le sa monanga o male

0: supermarket o le fale o loa mo fatanga ya sa uma e te filifili I olosi atoa po le fataunusi ma ua ta ma favela ma ta ma famata te le oloa tu aisa ma fi ngota mai le sami o oloa SS ma me taulima ma le pasifika filifili so se la e te ono me hai o tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe ta walunga loa e se tupe la fo isa moa faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis supermarket mori si ulion le sa mor ngalo